bu ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday gbogbo eyin omo olohun e dide nle ile ton ti mo gbogbo eyin omo olohun te wa ni osodi papa julo ni ewe nla primary school e gbera so mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku eni to ji eni to wa laye titi dola pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan bo ti e je pe mo ti wole si ilu eko kanle laipe yi mo gba olohun gbo pe aye re bere si serere e dide nle mommy e dide nle daddy weekend ton ti bere oni ni ojo saturday ojo 16 osu elekarun odun 2026 today is 16/05/2026 mo kiyin to logun e dide wa joko ni bi pepe bo be se nbo e mu omi yin to je number 5 e mu dani a gbe omi yen jade o to di sunday sunday la to se bebe si tori pe ise ti a ran mi oni ma je si omi yen ni agbara olohun ninu service gbogbo service ni o connect mi o dekunle epaphras e dide sa e dide ma gbogbo yin te wa lori facebook e kan mo te si oju facebook yin e mo te sori youtube jesu loluwa ede to da to laye yi o si jesus is the lord so e ma bo ni bi pepe e ja mo joko ke kan mo mi sotun ke mo mi sosi pe ko salagbara mo afi christi oba ti mo so aye yan di iyanu o mi le fogo e fe lomi ko si mo wo sotun mo wo sosi ani ani kankan o si nbe engineer e ba mi te soju e ki baba yan mo ko lala awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe ah mo ti wo lu eko de bayi le winla primary school ibe ni mo ati fun awon eyan ni anointing oil lo bere be loni